0: Pasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: al servicio público. Radyo Pilipinas. Radyo Público. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Público.
3: 8 minutes past the hour of 8. Ikalawang oras po ng Celebrating Life. Yan. Ito po yung tinatawag nating Reflection Segment.
4: Today's reflections.
5: Reflections.
4: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
5: Reflections.
4: Here on Celebrating Life.
3: Okay, mga kaibigan, kasama po natin sa programa o sa ating guest for today, first timer sa Celebrating Life. Siya po yung head pastor ng All for Christ Church dito po sa San Isidro, Montalban, Rizal. Isang masayang umaga po, Reverend Juram Joselito Eroy de Guzman. Pastor, good morning!
6: Good morning po lahat po ng ating mga kababayan. At kay Ma'am Cecil, good morning po. Salamat po for inviting me po sa inyo pong radio program. Salamat po sa privilege.
3: Yes, Pastor. So, maulan ng umaga, no? Mabuti pala, we decided to do this sa Zoom kasi taga Montalban pa po si Pastor. Pastor, bago po ang lahat, tell us more about yourself. Yan, bago tayo magtuloy-tuloy po sa ating sa ating discussion ngayong umaga. Okay. Pastor.
6: Yes po, I am married po. Ako po ay kasal po sa isang babae. Meron po akong isang anak. Asawa ko po ay nasa pong OFW ngayon sa Dubai.
3: Yes.
6: At yung anak ko po, siya po yung music director po ng church po natin dito sa All for Christ.
3: Okay.
6: Then ako po ay full-time na nagpapastor po dito po sa atong gawain.
3: Yes.
6: I'm 44 years old.
3: 44.
6: Na June 8 po.
3: Okay. Sige. Pastor, medyo medyo umatras ka ng konti para buong buo ka namin makita, Pastor. Ha? Kasi yung cam, yan, medyo yan. Very good. Okay. So, Pastor, nasabi mo na full-time pastor ka. Pero alam niyo mga kaibigan, nakilala po kasi namin si Pastor Juram sa pamamagitan ng isang basketball tournament dito sa PBS. So, si Pastor Juram po ay isa ring basketball referee. Tama po, Pastor?
7: Basketball referee ka.
6: Yes po, I'm doing referee po. No po, officiating po yung mga amateur league po dito around sa Montalban, Quezon City. At meron din po tayong regular na basketball tournament po. Sa Marikina po yung venue.
3: Ah, okay. Okay. So, Pastor, nahihirapan ka ba marinig ako? Hindi mo ako masyado naririnig. May okay ka lang? Okay, sige, sige. Sige po. Kasi naririnig din natin yung kausap mo dyan eh. We can hear him, no? Yung kausap mo dyan. Okay. So, napag-usapan natin yung All for Christ Church. I think 5 taon na rin to, Pastor. Paano ba nag-umpisa itong church ninyo? Kwentuhan mo naman kami about All for Christ Church.
6: Okay, yung All for Christ po, ma'am, was founded and pioneered po ng inyo pong lingkod September 9, 2020 po, I was graduated po sa akin pong seminary dito rin po sa Montalban. And yung church po before, meron po kami head pastor at yung pastor po na yon ay siya po yung nag-encourage po sa akin mag-seminary.
3: Opo.
6: And then later on po, nagkaroon po ng issue yung church, nagkaroon po ng problem. And then sa akin po na iwan po yung gawain po, which is I am a born again pero hindi ko po, wala po akong knowledge to handle, to manage po yung gawain po ng ating Panginoon. Good thing lang po na ginawa po ng Lord sa kanya pong biyay at habag. Nakapag-aral po ako and I pursue po yung aking pag-aaral po sa seminary. And then yun nga po na natapos po yung bachelor ko and I graduated po in pastoral educate.

0: yung aking pong pastoral theology, and yung aking pong Christian education, eduk po na course po. And then, ano po yon? Ang first mass po namin, Ma'am Cecil,
1: yes,
0: sa mga viewers po natin, share ko lang po ng konti. Ano po, January 5, 2021 po, sa isa pong home church po. So, nag-start po kami sa isang house service. And then, ito na po, meron na po tayong building. Pagpunta na po ng mga leaders, yung mga disciple na po, yung mga gamit na po yung simbahan.
1: Yun, so, praise God.
0: Ano po ito, yung for Christ po, Ma'am Cecil, sa mga viewers po natin, ay independent church. Independent church.
1: Okay. So, ang ganda naman, ano, at least meron na kayong lugar, meron na kayong building, at meron na rin kayong mga gamit. So, when it comes to, ano, babalik tayo doon sa ating, no, yung ating verse ngayong umaga, di pa, Pastor, yung ating pong verse na kung saan ay marami pong nakakaalam dito, Philippians 4:13. Ano po ang personal perspective nyo rito, Pastor, sa ating featured verse this morning?
0: Philippians 4:13. Sabi po ni Paul, no po, in-encourage na po yung mga taga Philippians church na through Christ,
1: opo,
0: and without Christ, no po, hindi niya po magagawa yung pag-mission, no po, pagbabahagi po ng po ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesus. Sometimes po, ito pong verse na to ay ginagamit po ng maraming prayers, like po ni Stephen Carey. No po, kaso nga lang po, mali po yung konteksto po nila. And for me as a church leader po, ang view po and I, my personal theological understanding po sa verse po na ito, ay it's all about God's word, no po, na pinagtatiwala sa atin ng ating Panginoong Hesus, na hindi mo talaga magagawa yung mga bagay dito sa mundo, yung mga bagay na pinagagawa ng ating Panginoon without the strength, no po, ng ating Panginoong Kristo. So si Paul, nakaka-encourage po yung kanyang, no po, personality, yung kanyang relationship sa Panginoon, kasi sabi niya, nagagawa niya yung lahat ng bagay. Pakikain sa mga, kumbaga sabi niya po, may talata po siya na sinabi po sa, I think sa, ano rin po, sa Pauline, ano din po, na kapag kasama niya may mga Hudyo, nagpapakahudyo siya. Pag kasama niya naman po yung mga Griego, nagpapakahudyo. Mahirap po yung ganun eh, noong time po nila po. Pero mataas po yung level of faith ni Paul. That's why na-inspired po ako na ako po nakakapag-referee, nakakapag-tricycle, and na-invite po akong mag-preach sa mga ano mga churches.
1: Mm-hmm.
0: I mean, credit po natin sa kalakasan po na binibigay ng Lord every day.
1: Yes.
0: So, thankful po ako kasi nga po, healthy naman po ako ngayon. Kahit maulan ka lahat kahit po kahapon medyo inulan po kami sa pag-disciple, pero po yung kalakasan po talaga na nare-receive natin sa Panginoon ay talaga po nakakamig. So yun po yung view ko po sa ano eh, Philippians 4:13.
1: Yes.
0: Hindi po ito yung verse para sa mga bagay sa mundo, pero ito yung Bible verse ito po para po sa mga mission po na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon.
1: Okay.
0: Even kay Paul.
1: Okay. Pastor Juram, ayan, ito. Siyempre, along the way, no, as a pastor, as a father, as a husband, marami kang problemang pinagdadaanan. Ano po, Pastor? So, paano mo hinaharap itong mga mabibigat na pagsubok na hindi ka tatalikod sa Diyos? Ayan.
0: Ngayon po, grabe po talaga po yung pagsama ng Diyos.
1: Amen.
0: Nakaka-amaze po how the Lord paano ko po talaga ini-entrust sa kanya yung mga meron din ako mga ano may personal problem din po like po ng wife ko. Ito po dito po sa ministry.
1: Yes.
0: Sometimes po pag naka-hardcore po talaga pong yung ang hirap po mag-assess sa mga ko pastor eh. Pero po ano lang po focus lang po dun sa love, sa humility, no po, lalo po dito sa church, yung mga co-leaders po natin dito, medyo po ahead kay Pastor. kasi may mga professional. Pero po, ina-handle ko po sila how Jesus Christ handled the disciple. Ano ko po talaga, dun ko po, ako humuhugot, dun po kumukuha ng, no po, ng wisdom sa Lord. Ano ba, tinaguyod ng Panginoong Jesus, tinuruan yung mga disciple, even, no po, yung mga problema, sabi nga po ni Jesus Christ sa Matthew, do not be anxious eh.
1: Yes.
0: So yun po, I'm handling problem, no po, with joy, with faith, with hope. No po, eh naniniwala po ako na yung mga circumstances and mga problem po na meron po ako ngayon personally sa family, sa wife ko, sa anak ko, sa ministry ay meron pong divine purpose ang Lord. Tinitingnan ko po siya, ganito po tinitingnan ko may problema, tinitas ako ng Lord and then ganun po siya kinukopap eh, ganun po siya hinaharap. Sabi ko, Lord, salamat dahil talagang hanggang ngayon, tinuturuan niya ako, inaayos niya ako, no po, sina-challenge niya ako. So, how I face problem, ano po, sinusundan ko lang po yung yapak po ng ating Panginoong Jesus. Even sa basketball po.
1: Yes.
0: Ayaw po natin na magkaroon po ng division, conflict. That's why, lagi po tayong redemptive, lagi po tayong no po, nag-listen, nagbibigyan ng time sa mga no po, sa mga problems sa church, sa family, even din po sa ano, sa basketball ministry na meron po kami.
1: Iyon. Madalas banggitin ni Pastor Joram yung basketball, 'yan. Kasi po siya ay basketball.
0: Madalas po.
1: Opo. Sandali lang, basketball referee. Hindi po ba kayo nagkakaroon ng challenges na pagsabayin ang pastoral ministry at saka pagiging referee sa basketball?
0: Ano po, sinip ko na po yung aking timeline, yung aking pong, ano, yung time ko po.
1: Yes.
0: No po, meron po kami every Monday, alam po ng family ko, alam po ng church na si Pastor every Monday nasa basket, nasa hardcourt. And then yung mga disciple natin, meron din po akong sariling schedule po sa kanila. Yung sa family ko, meron din po kaming sariling fellowship. Meron po. Kaya po, ano po, biyaya po ng Lord. May times na nagiging conflict po, pero po, mas marami po yung time na ano naman po, na mamanage naman po natin yung ating pong mga ano po, trabaho po. Okay. Sa ano po, ministry, sa family, and sa ano po, sa basketball po.
1: Okay. Pastor, sabi mo minsan may mga conflict. May mga conflict, di ba? Ano yung conflict na yun? Bakit nagkaka-conflict yung pastoral ministry at saka yung basketball?
0: Yung mga conflicts lang po yung parang ano po change of ano parang po mga short notice mga ganun lang po minsan po ano po sabi po sa ano po yung mga scheduling po
1: schedule
0: po, nagagahol po sa pag ano po sa pagharap. Yung context po na malaki sa basketball po, as a referee po, yung ito po, personally po, na-encounter po talaga natin. Yung mga yung pinaniniwalaan po natin na mga lingkod ng Lord, ito po yung mga most of the time na conflict po sa amin eh. Para po nagkakaroon ng biases, nagkakaroon po ng unfairness sa hard court. At ang masakit po sa amin, yung mga may mga kinikater po kasi tayo sa basketball league po natin ng mga pastors. And then, masakit kong isipin na kala po natin yung mga pastor sila po yung una nakakaintindi po sa atin kasi nga ministry yung basketball, ginagawa ating tool yung basketball to win people, to empower, to unify, pero yung mga conflicts, minsan yung doctrine, minsan yung denomination,
1: yes,
0: minsan yung pito ng referee. Opo, may experience po ko talaga na ano po ako na nasasabihan po ako na hindi ako fair kasi nga medyo may close akong player, si pastor, ganyan. So yun po yung mga medyo may conflict po sa akin as a referee and pastor.
1: Ayun. Okay. Itanong na rin natin, ano po, pastoral ministry, bakit po basketball referee ang inyong isang profession, sabihin na nating isang ginagawa ninyo. Dati po ba kayong basketball player?
0: Opo.
1: Okay. So, ano yung I'm sure alam natin lahat pag basketball referee, mayroong mga ano yan, may mga sinisigawan ka while playing, you know. Hindi lang sigaw minsan, Pastor, minumura pa kayo. So, how do you handle that?
0: When it comes po sa ano po sa attitude and character, yung every Monday po ng basketball sa bahay pa lang po, talaga pong sabi, ang prayer ko po, Lord, make me humble. Ano, katulad po pag may mga technical po tayo, ano po pag may mga talagang mataas yung tense ng ano, intense ng basketball, binibigay po natin yung sanction, binibigyan po natin yung right judgment, pero po without arguing them, hindi po tayo nakikipagtalo. Explain po natin sa mga players na sumisigaw ko kay referee, minumura mo si referee, nagpo-provoke ka. So technical yun, kasi hindi natin pwedeng ano yun, parang unsportsmanlike po yung ganon. So hanggang doon lang po yung authority po ng isang referee. No po, pero po yung makipagsigawan, no po, makipagbanggaan, o makipagtaasan ng pride, hindi po natin ginagawa po sa mga players. So for me, my belief po as a referee, isa privilege din po sa referee na mag-educate po ng mga players. Nowadays po, yung laro pong basketball, nag-evolve. No po, mabilis po yung kanya pong pagbabago. Kailangan po yung mga referee, sabi po, may regular kaming workout, ano rin po kami, mentally condition, no po, physically condition din po kami, kasi nga po, iba po yung spirit of basketball. Kasi why po, pag may mga ganung players, talagang meron tayong respect sa kanila, and then we tried na sila naman din po ay turuan, paliwanagan na irespeto rin po nila yung mga tawag po ng referee.
1: Yes.
0: Without arguing, without, no po, wala po mga physical na pag-aaway, mga ganun. Okay lang po yung mga, ano po, mga medyo may mga words. Pero po, wag naman po yung provoking na parang humiliating, parang dinidegrade naman po tayo ng player. Hindi po natin yung pinapayagan sa referee. So, ganun pa rin po yung authority na binigay po sa atin as a referee, ay sineshare po natin yung sa lahat. Kung parang pito natin sa mga pastor, ganoon din po yung pagtawag natin sa mga unbelievers. So, hindi po tayo nag-ano. So, ganoon lang po, Mang Ceci.
1: Yes, okay. So, meaning, si Pastor Joram, hindi niya po hinuhubad yung pagka-pastor niya kahit siya ay nag-officiate sa basketball, di ba? Kasi sinasabi naman po, mga kaibigan, na every profession is a ministry para po sa bawat mananampalataya. Okay? So, Pastor Joram, we will just take a break. Babalik po tayo sa ating discussion dito sa Celebrating Life.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline
3: is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Be motivated. Be inspired and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
1: Check your time. It's now 8:29 in the morning. Kayo po ay nakasubaybay pa rin sa Celebrating Life. At kami po ay naulinigan, of course, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Magazine sa 104.4 FM, 103.4 FM at syempre po sa Sports Radio 918. And syempre po, tayo ay napapanood din sa telebisyon. Yan po ay sa TV Plus, Channel 3 and Channel 4549 sa Afford the Box. Okay? So ngayon, balikan po natin po ang ating guest for today. Nagkakaroon po kami ng technical difficulty kasi sobrang lakas ng ulan sa Montalban. Yan, no? Kaya medyo nahihirapan si Pastor Juram na mapakinggan tayo. So anyway, ang mahalaga po ay bibigay namin yung message o yung mga katanungan natin, no, kay Pastor. Pastor Juram, are you there? Yan, yes. Si Pastor. Pastor! Pastor! Yan, ayan na si Pastor. Opo. Pastor, ang gandang pag-usapan din natin, ano, kasi nga sabi mo, basketball referee, tapos pastoral ministry. Paano po ninyo nagagawa yung mag-minister while doing your work as a referee? Meron ba kayong ganun? Paano nyo nagagawang paraan to still share the word of God? Pastor?
0: Yun nga po, tulad po ng sinabi ko po kanina, Ma'am Cecil, at sa mga viewers natin, naka-schedule na po yun. So, hindi po tayo, hindi po natin pwedeng masagasaan yung time ng ministry. And then, iba rin po yung time ng ating po ministry sa basketball or sa pag-reckon. So, ang priority ko po talaga as a pastor, yung aking pong pagpapastor. And then, extended or minor ministry ko po yung pag-refer. Ang maganda lang po kasi talagang meron po kaming, I was involved, nasa isa po akong grupo, meron po kaming organization, meron po kaming paliga. Yun po talaga ako nakakasap ng refer. So, hapon po yun, from 8 a.m. to 10, marami naman po kami ron.
1: Yun, okay. Yung sinasabi ni Pastor kasi, meron po silang organization. Parang ang tawag po nila rito ay basketball organization or ICOBF, no? Meron kayong fourfold vision doon. Pastor, ano yung apat na yon na vision ng inyong organization sa basketball po? Tell us.
0: Salamat po sa privilege. Pwede po shoutout po yung ICOBF. Shoutout po sa buo-buo po ng ICOBF. Christian Organization Basketball Fellowship. Pandemic time po, nung ang mga pastor po ay makukulit, nagbabasketball kahit po, ano po, meron po tayong pandemya. Nakita ko po sila, meron akong kaibigang pastor, shout out sa'yo, Pastor Marcelino Talha, ng pinagpala, in-invite na po ako. And then yung time na yon, bumubuo po sila ng isang basketball organization. So po, yung una po yung PBBP, yung Corpus Christi Basketball Fellowship, and then yung IQBF later on. Mm-hmm. So doon po, ang vision po noon, doon po, yung vision po na binigay po sa ating chairman, shout out po kay Attorney Alejandro Ereberi, may mentor. Salamat sa buhay niyo po. Ang sesyon, binataw po na po yung aming chairman. Bigyan po siya ng Lord ng Revelation. Una po, yung unification. We play basketball to unify the body of Christ.
1: Yes.
0: Trabaho po ng basketball po na pinagkatiwala sa amin ng Panginoon ay pag-isahin po yung katawan po ng ating Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng basketball. The next po, yung empowerment.
1: Yes.
0: So po, there are, so may mga church na minsan mahina, may pinagdadaanan. So through basketball, kakaroon po tayo ng connection sa kanila, narinig po natin yung mga daing, kahinaan po ng mga ng churches.
1: Mm-hmm.
0: So, yung basketball po, nai-empower po natin sila. The next po yung discipleship.
1: Yes,
0: third one. So may mga leader, naglalaro po dun sa IOBA, pastors, workers. So through basketball po, nagkakaroon po tayo ng discipleship din po.
1: Yun,
0: so,
1: maganda yun.
0: We train, yun po, nag-finish po tayo doon sa basketball, sa hardcourt. Ginagamit po natin yung hardcourt to make disciple po. Yun po yung pangatlo. And last po, yung pangapat po sa fourth world vision, ay yung pong evangelism.
1: Yun.
0: So meron po tayo, kategory po sa IQBF na interchurch. So doon po, nag-invite po tayo ng mga youth, mga players na hindi pa po nakakilala sa Panginoon. O sa hardcourt po, nagkakaroon po tayo ng evangelism. So yung apat po na vision po ng Inter-Christian Organization Basketball Church ay unification, empowerment, discipleship, and evangelism.
1: Yun.
0: Salamat po sa Lord kasi sobra po talagang sinasamahan po talaga ng Lord at nagtatagumpay po yung ministry po na pinagtatawala po.
1: Amen. Ang kanilang tagline po ay "We play with the Lord." Yan, di ba? Ang ganda. "We play with the Lord." So, yun ang sinasabi ko kanina, Pastor, na yung ministry, nandyan pa rin kahit na sa basketball. No, whatever you do, nagba-basketball ka, teacher ka, nandun pa rin yung pag-disciple, yung sinabi mo kanina, na unification, body of Christ, empowerment, discipleship, and evangelism. Yun ang maganda. Ano po? So, Pastor, dito sa ginagawa mo dyan sa church sa Montalban, kumusta naman po ang response ng ating mga kababayan when it comes to yung church ninyo at saka yung evangelism, Pastor?
6: Pardon, ma'am?
1: Yeah, ang tanong ko po ay kumusta po ang response ng church na mga tao dyan sa Montalban pag sa church ninyo at sa pag-share ng word?
6: Very effective po.
1: Very effective.
6: Like po ngayon, meron po tayo pong mga young people po na na-invite na po sa church. Actually po, si mention ko po yung name niya, si Brother Vincent. I met him 10 years ago. And then, naglaro ako ng basketball, nagbuo ako ng team. And then, yung players po talaga pinatanggap natin sa Panginoong Jesus. Si Brother Vincent po ngayon po, laki na po talaga po ng transformation ng Lord sa kanya. Nag-work siya, nag-aaral po ng criminology, and ngayon po siya po ay drummer po ng church. So ito pong bayan ng Montalban, very ano po sila, open po sila sa mga ganito po, kasi nga po iba po yung espiritu ng basketball. So si Ray Martin po, dito po yung harap po yung mga youth. So sila po ay ang heart po talaga nila mag-basketball. So nakaka-bless lang din. Through basketball, nakakapag-evangelize po talaga tayo. And then, hindi man lahat, pero at least, nakapag-tanim na po tayo ng Word of God. So, pag may pagkakataon po tayo, nakakamusta po natin sila.
1: Yes.
6: So, okay naman po sila. And, naging malapit naman po sila sa Panginoon.
1: Yun. So, Pastor, ang maganda kasi, ang Pilipinas po ay talagang ang number one sport dito ay basketball. So, ang maganda sa'yo, maraming kabataan, no? Pwede mong gamitin ang basketball talaga when it comes to sharing the word of God, no? Yun ang importante talaga, lalo na sa kabataan. Kumusta naman po ang mga kabataan natin dyan? Marami-rami na ba na talagang bukod sa naglalaro ng basketball ay yung iba pang kabataan po? Kumusta naman?
6: Marami-rami na po. Marami na po talagang nakakilala po talaga sa Panginoon. Actually po, nung nag-start po kami, during pandemic pa po yun, Ma'am Cecil.
1: Yes.
6: Dalawang jeep po yung dinadala po natin sa hardcore. Pandemic pa po yun.
1: Mm.
6: Po, iba po talaga yung... And then may mga talaga pong nag, ano na po, na-transform na po ng Lord. Meron po si Brother Jason. Ano po siya, player po siya ng inter-barangay, nag-aral, nag-college. Ngayon po talagang sumusuport na po sa church.
1: Mm-hmm.
6: Yun po yung mga, ano po, hindi man lahat, pero po marami na rin po talagang mga kabataan na nakakilala sa Panginoon. Dito po sa church po natin,
1: mm-hmm,
6: more or less, meron po tayong mga 20 na mga nagbabasketball po. Kaya po na pa nagbabasketball kami dito po. Marami po.
1: Oo.
6: Mga kabataan po na
1: nawi
6: na po sa Lord.
1: Oo. So ngayon po, kumusta naman yung ano, yung mga sabihin na nating hinaharap nyo ng mga challenges diyan, kasi alam naman natin ang mga churches po, lalo na ng mga Kristiyano, no? Eh maraming problema yan. When it comes to your church, paano po yung mga challenges diyan o hinaharap ninyo as a pastor? Ilan na po ba yung mga leaders diyan na nagagawa ninyong leader as the head of the church?
6: Dito po sa main natin, lalo po kagabi, ang meron po kaming leadership meeting, both Board of Trustees and Workers. Ang attendance po namin is 15.
1: Mm-hmm.
6: So meron pong tatlong couple,
1: mm-hmm,
6: po, and then yung mga youth. Sila po yung tinitrain po natin at meron po silang mga handle na po silang mga disciple.
1: Mm-hmm. What about ministries? So, may mga ministry kayo dyan sa church, Pastor?
6: Yes po.
1: Mm-hmm.
6: Meron po tayong basketball ministry, of course.
1: Mm-hmm.
6: Yung po yung talagang, dyan po talaga tayo nagsimula.
1: Yes.
6: Meron din po tayo. Yes, feeding ministry.
1: Feeding ministry, okay.
6: Opo, ministry. Mm-hmm.
1: Oo.
6: May mga women's ministry, kagabi po yung mga pinag-usapan namin.
1: Okay.
6: Magkaroon po talaga po ng ulit ng ano, focus po talaga sa men, sa women, sa young pro, sa youth.
1: That's good,
6: no?
1: Yung
6: mga gawain po na meron po tayo rito sa All for Christ.
1: Worship ministry, kumusta naman, Pastor?
6: Ayan po yung pinaka-active po na ministry ngayon dito sa church. Sila po ang pinaka-kompleto.
1: Oh.
6: So, in-encourage ko nga po sila na talagang mag-train, mag-disciple. Kasi limang taon na po yung church, sabi ko sa kanila, ang long-term goal natin, at least after ng 15 years, meron na kayong tatlong team. So, yung anak ko po, ang desire ko po, ang panalangin ko sa kanya, mag-train po talaga siya.
1: Mm-hmm.
6: At mag-disciple po talaga siya.
1: Mm-hmm. And then your wife is also involved sa ministry, Pastor Juram, di ba? Your wife.
6: Yes po.
1: Oh. Anong ministry po ng wife niyo, Pastor?
6: Women's po.
1: Okay.
6: Kaso nga po, nasa ano naman po siya. Malayo. Kaya hindi po siya masyadong active ngayon. Ang nag-handle po ng women's ministry yung mama ko po, Sir Elsa de Guzman.
1: Oh, at least meron ano, si mama pala, si mami.
6: Meron po.
1: Oh, that's good, no?
6: Sila po ang marami.
1: Oo. Alam niyo mga kaibigan, kaya tayo nangungumusta ng mga churches. Kasi alam natin, hindi po biro ang magkaroon ng church, no? Lalo na yan sa Montalban. Tapos yung si Pastor Juram ay talaga limang taon ng faithful talaga si Lord. So Pastor, as we end, no, medyo malapit na tayo matapos, ano po? Yung ating teksto ngayon, yung ating verse, I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. Talaga bang you can say na ito yung na-embrace mo na at very evident sa buhay mo, Pastor Juram?
6: Amen po. I do a lot things before na parang wala namang sense sa Lord. Nung ako po ay nasa mundo po, ang dami kong ginagawa, ang dami kong pinag-aksiyahan ng panahon, pero hindi ako masaya, parang walang nangyayari.
1: Mm-hmm.
6: Pero po nung tayo po ay hinawag at nilagay po tayo ng Lord sa kanyang gawain.
1: Mm-hmm.
6: Yung mga experience ko po sa worldly life, mm-hmm, ay talaga pong nagamit ko po rito sa kanyang gawain. That's why, ano po, sometimes tayo po ay nagkukumpuni, tayo po ay nag-aayos ng church.
1: Lahat-lahat so, na.
6: Tayo po yung I think ako po ay na-invite na naging part din po ako ng Montalban Chaplain. So, nagtuturo po tayo ng value sa Kolehiyo de Montalban, banting na hindi ko naman po ginagawa before. Ganun. So, that's why ano po, talaga pong in-embrace ko po talaga yung talata po na yan. Kasi kung without the strength from the Lord, wala, meaningless, wala po tayong magagawa.
1: Yes.
6: So, binibisi po tayo ng Lord eh. Nakakatuwa nga po ang Panginoon. Na kaya pala tayo binibigyan ng lakas para pala ilaan po natin yung lakas na yon sa gawain niya po.
1: Amen. Amen.
6: Lalo po dito sa altar.
1: That's right. So, Pastor, anong long-term vision mo para sa church? Yan. Ikaw,
6: ang long-term
1: vision, yes.
6: Yes, yes, meron po kaming long-term vision, a 500 square meter na lot. We're visioning sa 25th anniversary po ng Call for Christ. Meron na po tayong talagang building na may 3-story.
1: Yes.
6: Ano po, meron siyang may mga event center, may pwede po siyang may school. So, ang pinag-i-pray po natin ng budget po doon ay 50 million.
1: Wow.
6: Yun po yung long term. And then, our long term, isa pa sa mga long term vision namin, magkaroon po kami ng, bigyan kami ng pagkatiwalaan tayo ng Lord ng 10 mga outreaches.
1: Okay.
6: And then, 10 pastor po.
1: Mm-hmm.
6: So, ngayon po, meron po akong co-pastor dito and then meron po tayong 5 preacher na. And then sila po ay mga nag-enroll sa, ano yung anak? GLU po, yung Global Life University.
1: Global so, Life University.
6: Looking, yes po, looking forward po tayo na matapos po nila doon, na ma-attain nila yung pastoral theology, Christian education. Para po ma-ordain and someday, kasi po may outreach na po tayo in 5 years po, meron na pong outreach yung Call for Christ. So, kailangan po may pastor na doon.
1: Yes.
6: Naging tayo ng leader doon. So, yun po yung mga long-term plan and goals po ng Call for Christ Church. Yung 500 square meter na lot para po pagtayuan po talaga ng sariling building po ng Call for Christ Church.
1: Wow.
6: And then yung 10 churches.
1: Ano
6: po na ipagkakatiwala at may 10 pastor na din po.
1: Wow. Sabi nga, nothing is impossible with Jesus.
6: Amen.
1: Yan. Ilalatad natin
6: magagawa
1: lahat yan.
6: Yun sa lakas
1: yes.
6: Ng
1: tama ka doon, Pastor Joram. Natutuwa po ako, no? Dahil, wow, a building.
6: Glory to God po.
1: Building, tapos 10 churches, tapos maraming workers. Wala imposible.
6: Nine na lang po.
1: Yes. Amen.
6: Kasi
1: amen.
6: Kasi naka-isa na po kami.
1: Nine na lang.
6: Yes po.
1: Konti pa yan. Pag marami na, more. Di ba, mas marami pa talaga, Pastor. Nakakatuwa naman, ano?
6: Kaya po, salamat po sa strength talaga ng Lord.
1: Yes.
6: Andun po yung time ko sa mga disciples, sa mga leader. I have a regular meeting with them, personal meeting sa kanila po, sa bahay nila, sa mag-asawa, and sa mga disciples. That's why, without the strength of God from the Lord, hindi mo magagawa yung mga ganong bagay.
1: Yes.
6: Tatama rin ka, mabored ka, mababurn out ka. Grabe po ang Panginoon sa buhay po natin dito sa gawain po.
1: Amen. No? Sabi nga po, no, walang dapat we don't put limit sa Panginoon. No? Sovereign yan, makapangyarihan yan. Kaya, minsan may mga bagay na limitado tayo. Lahat tayo limitado,
6: yes.
1: Pastor. Pero hindi nakita ni Pastor yung limit niya. Ang nakita niya yung...
6: Ni Lord.
1: Si Lord, yung kapangyarihan ni Lord. Diba? Nakaka-inspire.
6: Yes,
1: nakaka-inspire. Magtuloy-tuloy ka, Pastor, dyan sa vision na yan.
6: Amen.
1: Dahil alam ko kasama mo ang Panginoon. So,
6: sure
1: at this point, no, ano yung takeaway message? Ano yung gusto mong itawid na mensahe sa mga kababayan natin, sa mga nagnanais magkaroon ng church, nagnanais maging pastor, nagnanais paglingkuran ng Diyos with this verse na talaga nakakalakas? Pastor Joram, go ahead.
6: Outside po sa verse na yon, isa po sa mga verses na po talaga na naka-inline po doon. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 1 verse 9.
1: Yes.
6: God is faithful who called us to have fellowship with the Son. So, hindi tayo po ay tinawag ng tapat na Diyos para po makiisa sa ating Panginoong Hesus. Kasi nga, kung tayo po ay malayo sa Diyos, walang pastor na pwedeng malayo sa Diyos. Eh. Kasi nga, si Jesus Christ, totoong magpapalakas siya sa atin. Eh, no po? Yung mga promises ni Christ sa atin, yun yung mga hopes and strength natin. Eh. No po? Kaya, for me, as a pastor, natutunan ko po sa mentor ko na talagang yung intimacy kay Christ.
1: Intimacy, yes.
6: Yung intimacy, yung talagang closeness mo sa Panginoon.
1: Personal relationship, yeah.
6: Yes, yung personal relationship mo sa Panginoon. Kasi yung sabi ng 1 Corinthians chapter 1, verse 9, eh, to have fellowship to the Son. No po, tinawag tayo ng Panginoon, tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Bakit tayo tinawag? Para makipag-isa, to have, sa English, to have fellowship kay Jesus Christ. And kung malayo tayo sa Panginoon, I think, for me,
1: we can do nothing.
6: Personally po. Yes, we can do nothing. Can sabi niya po sa John 15:6. No po. Yun po yung word niya eh. Na without me, you are nothing.
1: Yes.
6: Meaningless.
1: Yes.
6: So yun po yung ano po, yung gusto kong iwan po. Yun po yung take away ko po as my personal experience sa Lord, ang take away ko po talaga. Unahin po talaga nating maging close sa Panginoon. Talagang itodo na natin yung faith natin sa Kanya. Itodo na natin yung trust natin sa Kanya. And, hindi siya nagkukulang, hindi siya magpapabaya, even sa strength in mind, in heart, po, physically. Kasi kapag merong kang closeness sa Panginoon, nadidisiplina yung katawan mo. Eh.
1: Yes.
6: Kasi iniingatan mo, alam mong ginagamit ka ng Panginoon. Eh. Kasi sabi nga po ng 1 Corinthians 10 na yung our body is the temple of
1: the Holy Spirit. Yes. Yes.
6: So, yun po eh, meron din po talagang ano po, medical condition eh, no po, sa buhay po natin.
1: Yes.
6: Kaya nag-basketball eh, para maging condition po yung katawan kasi ang dami pinapagawa ng Lord sa atin.
1: Sabi nga, let's honor God with our body. Diba? Let's honor God with our body, yes, with our mind, with our heart. Yan. Diba? Okay.
6: Yung pala yung sinasabi niya po doon na ano, love your God with all your heart,
1: yeah,
6: with all your soul,
1: with all your strength,
6: mind, with all your mind.
1: Yes, right. Okay. Ang sarap naman ang kwentuhan natin sa umuulang umaga na ito, eh. Pastor Juram, no? So marami
6: sila. Alam niyo po, gusto ko lang pong Ma'am Cecil, ipasalamatan ng Diyos kasi nga nag-change of mind ako. Kasi pala malakas yung ulan. Gusto ko din po sana talaga nandiyan, pero bakit ganon? Gagaling din po talaga ng Lord.
1: Yes.
6: Nawa, ma-invite niyo po rin ako and then dyan naman po talaga sa studio niyo.
1: Yan, face okay. To face. Yes, in God's grace, no, mangyayari
6: God's
1: yan.
6: Time,
1: in God's time. Okay. Maraming salamat po, Pastor Juram. Thank you so much for
6: salamat
1: your time.
6: Salamat po for inviting me po.
1: Thank you so much sa iyong story na talaga nakaka-encourage, very inspiring. No, na talagang ginamit ni Lord ang basketball sa buhay mo to minister, di ba? Kaya ito hindi mo sinasayang and you're doing your best to share Christ and to share His word. Salamat po. God bless you, Pastor Juram.
6: Pagpalain po tayo ng Panginoon. Pagpalain po kayo, Ma'am Cecil, yung lahat at yung celebrating life po.
1: Salamat
6: po sa inyong lahat.
1: Salamat po. Maraming salamat.
6: Good morning.
1: Good morning. Thank you very much. And God bless then all for Christ Church. Ayan po. Si Pastor Juram Joselito Eroy de Guzman. Wala siyang tiningnan na limit niya as a person at sa mga resources, ang tiningnan niya ang kapangyarihan at lakas ng Panginoon. Ang ganda, long-term vision nila is a 3-story building in 10 years, no? 10 churches. Kaya yung mga dineclare na yan, in the name of Jesus, ay mangyayari yan. No? At si Jesus ang Diyos ang mag-equipped at magpo-provide ng kakailanganin nila. Maraming salamat po. Okay? So sa ngalan po ni Pastor Charles or Charlie Opina ng Yahweh the Giver Christian Fellowship, maraming salamat po sa inyong lahat at sa Team Celebrating Life. Andiyan si Mark Bukiron, si Arnel Villamor, si Suzanne, si Nida, dyan po sa Sports Radio and lahat po ng Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Thank you so much. Including that dito po sa central office natin, Capital FM, ang Radyo Magazine. Maraming salamat po hanggang sa susunod na linggo, Celebrating Life, 7 in the morning until 9 in the morning. God bless everyone.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Philippine Standard Time, 8:54 na umaga.
10: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
11: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Ilang lugar sa bansa ang inaasahang makakaranas ng malakas sa pag-ulan ngayong araw dahil sa southwest monsoon o habagat. Ayon sa PAGASA, ito ay ang Ilocos Sur, Benguet, La Union, Abra, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Laguna, Oriental Mindoro at Antique. Paliwanag ng PAGASA, maaring makaranas ng localized o matinding pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nasabing lugar. Civil Service Commission, ipinagpaliban ang civil service exams sa Metro Manila at ilang pang testing centers ngayong araw. May ulat si Ray Ferrer.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Sinuspindi ng Civil Service Commission ang Career Service Examination na pen and paper test para sa professional at sub-professional levels na nakatakda ngayong Linggo, Agosto 9. Apektado ang lahat ng testing centers sa National Capital Region. Gayun din ang Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Baguio City, La Trinidad at Abra. Ayon sa CSE, ginawa ang suspension dahil sa masamang panahon upang matiyak ang kaligtasan ng mga examinee at examination personnel. Tinayuhan ang mga apektado examinee na hintayin ang anunsyo ng CSE hinggil sa bagong schedule ng pagsusulit sa opisyal nitong communication channels. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Sa ibang balita, Bureau of Customs kumita na mahigit 35 million pesos sa bentahan na nakumpiskang luxury vehicles at iba pang kalakal. May ulat si EJ Lazo.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinatayang umabot sa halos 33.5 million pesos na kita ang nakubra ng Bureau of Customs o BOC matapos ang negotiated sale ng mga abandonado at nakumpiskang kalakal at mamahaling sasakyan na isinagawa nitong Hulyo at 30. Sa 13 sale lots na isinalalim sa bentahan, 7 ang accepted offers. Kabilang sa mga naibenta ang isang 2018 Lexus LX570, Nissan Murano, Hyundai Grand Starex, mga produktong petrolyo, flat glass at steel wire. Pinakamataas na alok naman ang naitala para sa isang 2024 Ferrari SF90 Stradale Mansory na umabot sa 30.1 million pesos. Ayon sa BOC, bahagi ito ng kanilang patuloy na pagsisikap na tiyakin ang maayos, legal at transparent na disposisyon ng mga abandonado at forfeited goods alinsunod sa umiiral na batas. Isinagawa rin ang bentahan sa pamamagitan ng live stream upang higit na mapalakas ang transparency at public accountability. Kapag naaprubahan ng Secretary of Finance, ang kabuuang nalikom na 33.499 million pesos ay ililipat sa Bureau of the Treasury. Ay sa BOC, patuloy nilang isusulong ang integridad, pananagutan at modernisasyon sa customs operations habang tumutulong sa paglikha ng dagdag na kita para sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: at payout para sa uplift assistance si pinagpatuloy sa ABRA. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Munar.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Mahigit 473 beneficaryo ang nakatanggap ng tulong mula sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance sa isinagawang payout ng Department of Social Welfare and Development Cordillera Sabanged, ABRA, sa kabila ng patuloy na nararanasang pag-uulan dahil sa epekto ng habagat. Bahagi ito ng patuloy na pag-ati ng suporta sa mga pamilyang nangangailangan at talayon ng programa na matulungan ng mga kwalipikadong mamayan sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kakibat ang programa ang pagpapatupad ng basta beripikado, mabilis ang serbisyo na layong gawing mas mabilis, maayos at epesyente ang proseso ng beripikasyon at pamamahagi ng tulong. Sa pamagitan nito, sinisiguro ng assistance ay makakarating sa mga beneficaryong tunay na nangangailangan. Magpapatuloy ang payout sa mga susunod na araw sa iba pang mga munisipalidad at lugar sa lalawigan ng ABRA upang mas marami pang kababayan ang maabot ng programa. Sa bawat paghatid ng uplift assistance, patuloy na naipapakita malasakit at pangakong serbisyo para sa mga komunidad ng ABRA. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
11: At yan ang mga balita sa mga oras nito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
19: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
18: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
20: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
18: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
21: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay, pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
18: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
20: Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko
22: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
23: Are you in love?
24: I love you more than you.
23: Ito ang tamang tugtugan para sa iyo. Oras para sa musika.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:52 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. 117.65 bilyon pisong pinsala na itala sa Pangasinan dahil sa habagat at bagyong Maymay. Mahigit 25,000 pamilya apektado. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Marie Coquia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Umabot na sa 117.65 milyon pesos ang paunang halaga ng pinsala sa Pangasinan dahil sa pinalakas na habagat at bagyong Maymay. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 105.5 milyon pesos ang pinsala sa infrastruktura, habang 12.15 milyon pesos naman ang pinsala sa agrikultura, partikular sa palay, mais at high value crops. Tatlong bahay ang nasira, kabilang ang isang tuluyang nawasa. Na itala rin ang pagbaha sa 52 barangay, 2 rain-induced landslides, pagguho ng river embankment at pagbagsak ng utility post. Apektado ang 25,672 pamilya o 93,316 individual mula sa 76 na barangay sa ilang bayan at lungsod ng Pangasinan. Gayunman, walang naitalang nasawi. Iniugnay ito ng mga otoridad sa tuloy-tuloy na monitoring, maagang babala at preemptive evacuation. Patuloy ang assessment at recovery efforts ng pamahalaang panlalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Matagumpayan isang araw na anti-illegal drug.
1: Sa ibang balita, mahigit 1.8 milyong pisong halaga ng illegal na droga na kumpiska. 2 drug personalities arestado. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Munar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Matagumpay ang isang araw na anti-illegal drug operations ng Police Regional Office Cordillera, makaraang makumpiska ang abot sa 1.8 milyong pisong halaga ng illegal na droga at maarestong 2 drug personalities. Sa magkaiwalay na operasyon na isinagawa sa lalawigan ng Kalinga Mountain Province at Apayao, sa isinagawa marijuana eradication operation na diskubre isang plantasyon na natamnan ng 75 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 1.8 million pesos na mga operatiba sa barangay Butbut Proper, Tinglayan, Kalinga. Sa implementasyon naman ng search warrant ay isang 35 years old na lalaking na itala bilang street level individual ang na-arrest ng mga operatiba mula sa barangay Tapapan, Bawoco, Mountain Province. Sa iwalay na search warrant operation, natagpuan ang 3 plastic sachet na naglalaman ng pinaghinalang shabu na may bigat na 0.127 grams at may standard drug price na 863 pesos sa bahay na isang 29 na taong gulang na lalaki na naitala bilang street level individual sa barangay Panay, Santa Marcela, Apayao. Ang mga suspect ay maharap sa kasong paglabag sa Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Bonar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Overseas Workers Welfare Administration nilinaw ang patakaran ukol sa paggamit ng OFW Lounge. Narito ang live report ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Nilinaw ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga patakaran sa paggamit ng OFW Lounge sa NAIA matapos makatanggap ng mga puna at karanasan mula sa mga umuwing Overseas Filipino Workers o OFWs. Ayon sa OWA, maaaring gumamit ng OFW Lounge ang mga pauwing OFW na may kumpirma domestic connecting flight sa loob ng 24 na oras mula sa kanilang pagdating sa bansa. Gayunman, nananatili ang maximum na 6 na oras na pananatili sa bawat pagbisita upang mabigyan ng pagkakataon ang mas maraming OFW na makinabang sa pasilidad. personal din bumisita si OWA Administrator Patricia Yvonne P.Y. Caunan sa OFW Lounge sa NAIA Terminal 3 upang suriin ang operasyon at makinig sa mga hinaing ng mga manggagawa. Maaari namang pahabain ang pananatili kung may espesyal na pangangailangan tulad ng medical condition, senior citizen status o kapansanan depende sa kapasidad ng lounge. Tinatayang nasa 4,000 hanggang 6,000 OFW ang dumaraan sa NAIA araw-araw, habang limitado lamang sa 216 ang seating capacity ng lounge sa Terminal 3 at 140 naman sa Terminal 1. Upang maiwasan ang siksikan, gumagamit ng OWA ng real-time monitoring system at waiting system kapag puno na ang pasilidad. Sinabi ng OWA na patuloy nitong pag-aaralan at pag-iibayuhin ang serbisyo ng OFW Lounge, kabilang ang pakikipag-ugnayan sa New NAIA Infra Corporation upang mas mapabuti ang karanasan ng mga OFW sa kanilang pag-uwi sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At Philippine Space Week Exhibit bubuksan ngayong araw. Narito ang ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Isa sa gawa ngayong araw, Agosto 9, ang Philippine Space Week Exhibit sa Quantum Skyview Gateway Mall 2, Araneta City, Quezon City. Tampok sa aktibidad ang pagbunita sa ikasampung anibersaryo ng Hiwatawan at ang naging ambag nito sa Philippine Space Program at Earth Observation. Ilulunsad din ang Open Drone PH Initiative para sa paggamit ng drone data sa mapping, disaster reduction at validation ng satellite information. Kasama rin sa programa ang pagpapakilala sa 8 miyembro ng Analog Habitat Waypoint Mission Crew na sa ilalim sa Human Spaceflight Research sa Batangas. Tatalakayin naman ang mga developments sa mula satellite at rocket technologies, gayon din ang mga oportunidad sa karera sa Philippine Space Sector. Magtatapos ang programa sa awarding ng Space Law Essay Writing Contest at talakayan tungkol sa kalawakan sa Filipino pop culture. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
13: Music and memories. Music and memories.
14: Light the corners of my
15: oras para sa musika.
13: Sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: nagkaroon din ng panukalang batas, dalawa po, pero yung kahulihan ay yung panukalang batas ni Sen. Chis Escudero. Ang kadahilanan po ni Sen. Chis Escudero ay yun naman daw pong tinatawag na pagpapalawig ng mismong termino ng Barangayan SK officials. Mula sa 4 na taon, gusto po niya itong gawin na 5 taon. Dati po, nung nakarangong postponement, Sir Alan,
1: opo,
0: from 3 years, ginawa po itong 4 years. And therefore, hindi po nag-issue restraining order ang kataas-taasang hukuman. At the same time, yung petition ay dinismiss din po, Sir Alan, dahil nga po sa hindi pala ito tungkol sa postponement per se, kung hindi pagpapalawig. Kung sakali man, itong pinapanukala ni Senator Chis Escudero ay lumalabas consequence lang o epekto ng pagpapalawig ng termino, yung pagpapapostpone o hindi pagtutuloy ng halalan ngayong November 2.
1: Ayun, at ang primary reason, gaya na nabanggit nyo, ay ang kasalukuyang energy emergency dito sa ating bansa.
0: Yes po, Sir Alan. Tingnan po natin, basta si COMELEC, kung tayo po ipapatawag sa isang pagdinig, isa lang po ang sasabihin namin. Kami po ay handang-handa para sa November 2, Barangay SK elections. Nandiyan na po ang lahat ng mga kagamitan at siyempre patuloy din po kasabay ng paghahanda namin sa Bangsamoro parliamentary election ang sa Barangay SK elections. So wala pong dapat ikabahala sa bagay na yan. Kaya lang, yun ay tungkol sa paghahanda. Pero siyempre pagka-extend ng termino ng nakaupo o yung mga mananalo, yan po ay absolute nakapangyarihan kasi ng ating Kongreso.
1: Okay. Well, nabanggit nyo yung mga paghahanda. Of course, November ang nakaschedule na eleksyon para sa barangay at sangguniang kabataan. Sir, how prepared are we? How prepared is COMELEC na kung sakaling talagang tuloy na ngayong Nobyembre, ito pong barangay at SK election, sir?
0: Sir Alan, dahil nga po sa halos 2 buwan na lamang natitira bago ang ating pong barangay SK elections, mga 9 na rin po ang score namin kung pag-uusapan kung gano'n na kami kahanda. Tapos na po ang mga balota, tapos na rin po yung lahat ng mga kagamitan, nabili na po natin, nakahanda na rin po kami. Ang kulang na lang namin ay yung tinatawag na pagtitrain ng ating mga guro na maglilingkod sa araw ng election, sapagkat ang BSKE po, Sir Alan,
1: manual,
0: ay manual na halalan. Tayo po, Sir Alan, noong nakaraang linggo ay lumiham na sa ating kagalang-galang na Pangulo, nakikiusap tayo na baka pwedeng yung November 3 ay maideklara lang bilang isang non-working holiday upang kapagka-uwian yung mga kababayan natin sa Undas, November 1, walang pasok ang November 2, araw na eleksyon. At kung ang November 3 wala rin pasok, ay malamang-lamang hindi kagad sila luluwas ng November 2, kahit November 3 na lamang ang pagluwas. At yun po, hinihintay natin yung development sa bagay na yan, yung magiging tugon ng ating Pangulo.
1: Opo. At of course, gaya na nabanggit nyo na ang barangay at SK elections ay manual ang bilangan. Ano ho? So magsasara ang mga voting precincts ng gaya ng dati ng alas 3 ng hapon, sir?
0: Yes po, Sir Alan. Hindi po ito katulad ng automated election na mula alas 7 hanggang alas 7 ng gabi. Ito po ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon lamang dahil tayo ay manumanong botohan. Subalit, tayo po ay merong early voting hours mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 para sa mga nakatatanda, may kapansanan at mga nagdadalang tao. So pwede po nilang i-avail yan bilang option lamang naman nila at hindi naman po ito mandatory na yun ang oras lamang ng pagboto nila.
1: Ayun. So ibig sabihin, halimbawa, mga persons with disabilities, senior citizens, mga buntis, pwede silang bumoto as early as 5 a.m. kahit ng regular na pagbubukas ng mga voting precincts ay alas 7 ng umaga, Mr. Chair.
0: Yes po, Sir Alan. Kahit pa nga ang pagboto halimbawa ay sa isang mall, dahil meron din tayo mall voting, lalo na dito sa Metro Manila, bubuksan din po ng mga mall ang kanila pong mga establishmento bago mag alas 5 ng umaga. Yung pong mga assistor na tinatawag o yung mga tumutulong, umaagapay sa ating mga nakatatanda at may kapansanan o nagdadalang tao, sila rin po ay pamubotohin na rin namin ng ganong oras upang hindi na sila magbalikan pa pagkatapos nila maihatid o makapagpaboto ng isang vulnerable sector.
1: Ayan. Okay. Mr. Chair, may nag-text dito at nagtatanong habang tayo nagkukwentuhan tungkol dun sa pagboto, oras ng pagboto para sa mga PWD, seniors, pregnant women at mga kahalintulad na sektor. kung sakaling sila ay boboto

0: ng regular voting hours. So ibig sabihin nito, simula alas 7 hanggang alas 3 ng hapon, meron bang special lane para sa kanila doon sa kanilang voting precinct, Mr. Chair?
1: Sir? Yes po, Sir Alan. Yan po ang masidhi nating pinupuntos pagka po tayo ay nag-train ng ating mga guro. Basta meron pong nakatatanda, may kapansanan, nagdadalang tao, sila po'y priority sa pagboto. Ibig sabihin ay uunahin sila, lalo na po sa pagpila natin. Pero wag din po mag-alala yung mga kababayan natin, hindi po siguro natin nararanasan yung naranasan ng 2025 national local election para sa barangay SK, sapagkat ang bilang po ng botante bawat presinto, Sir Alan,
0: opo,
1: sa darating na barangay election ay 600 lamang, hindi po katulad ng national local election na 800 hanggang 1,000 ang bilang ng mga botante sa bawat presinto. Mas pinaliit po natin, ganong ito ay manual na halalan.
0: Yes.
1: Hindi po katulad ng automated na medyo, alam niyo naman, kapos tayo sa budget, kung kaya yung narenta natin na mga kina ay sapat lamang at hindi pa pwedeng sumobra, kaya na limit lang sa 800 to 1,000 ang mga botante.
0: Ayun, at nabanggit nyo nga na manual, of course, pag manual, mas maraming manpower ang kinakailangan. At may nabanggit kayo na kailangan din ng sufficient training para doon sa mga tutulong mismo sa proseso ng pagboto ng ating mga kababayan. Sa aspetong yan, kumusta na po ang Kamalek, Mr. Chair, sir?
1: Yes po, Sir Alan. At tayo po ay more or less may 225,000 na presinto para sa barangay SK election, sapagkat pinababangan natin ang bilang ng mga botante.
0: Opo.
1: At kung sa tutuusin po, halos may 1,000,000 tayo na miyembro ng electoral board, kasama na rin po yung mga tinatawag na support staff, at kasama na rin po yung tinatawag na mga principal o yung DESO na siyang magsusupervise ng ating halalan. Later po, Sir Alan, mga buwan po ng ito pong kapasok na September hanggang October, tayo po ay magte-train na ng ating pong mga magguro maglilingkod sa araw na election. Alam niyo naman, nasanay po yung mga guro natin sa automated election. Kinakailangan ni medyo ma-refresh ang kanila pong mga kaalaman sa pagpapaboto gamit po yung manual lang na sistema.
0: Ayun. Okay. In closing, Mr. Chair, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga ng Monday, sir.
1: Yes po. Yes po, Sir Alan. Tuloy na tuloy ang hala natin sa Bangsamoro ngayon po September 14. At hanggang sa kasalukuyan, tuloy na tuloy pa rin din po ang barangay SK elections. At syempre, yan pong paghahanda namin ay hindi po kami nag-aatubilit dahil lamang sa mga panukala na pagpapaliba ng ating halalan. Umasa po kayo na darating at darating po yung mga susunod na buwan ay nasa 100% na po ang inyong COMELEC, lalong-lalo na sa aspeto ng peace and order at ang deployment ng ating pong mga kagamitan. Maraming salamat po, Sir Alan, at magandang umaga po sa inyo.
0: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, ang chairperson ng Commission on Elections sa COMELEC, Attorney George Erwin Garcia.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, Philippine Standard Time, alas 7:30 na ng umaga. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Social Housing Finance Corporation sa pamamagitan po ng kanilang President and CEO, Federico Laksa. At update po ito sa mga pabahay na pinagkakaloob ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng Social Housing Finance Corporation, ha? Ito po ay para doon sa Expanded 4PH Program. Ano po? At parami ng parami ang mga housing projects para sa mga miyembro ng Expanded 4PH Program. Yan po, mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Lindol. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, Make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 32 and a half minutes makalipas ang 7 AM. At dahil pa rin sa patuloy na epekto po ng habagat, ha? Ulan-ulan, tapos hihina, tapos titila, aaraw sandali, tapos uulan na naman. O kaya kailangan ho mag-ingat palagi, ha? Narito ang update mula sa Campo Aguinaldo. NDRRMC Response Cluster pinagana dahil po sa epekto ng habagat. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
6: Yes, Boss Alan, nakatutok nga ang National Disaster Disaster Management Council sa pagtugon sa mga lugar na apektado ng masamang panahon dulot ng habagat. Ito yung makaraang pagganahin ng NDRRMC ang kanilang National Response Cluster dahil sa mga naitalang pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa walang patitapag ulan. Kabilang sa mga pinaganang response clusters ng ang logistics, food and non-food items, search, rescue and retrieval, health, law and order, camp coordination at camp management at iba pang clusters. Pinagana na rin ng NDRRMC ang kanilang interagency coordinating cell para sa operational coordination at pagpapasyal ng mga ahensya sa pagtugon sa sitwasyon. Una rito ay nakapagtala ang NDRRMC ng 200 lugar sa Luzon dahil na rin sa mga pagbaha dulot ng mga pag-ulang dala ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you. Si J. Mark Dagala, mga kaibigan, nagatid po ng update mula sa NDRRMC sa Campo Aguinaldo.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 34 minutes na, mga kaibigan, makalipas pong alas 7 ng umaga. Oh, gaya ng nabanggit po ng MMDA Metro Base kanina, suspended ang number coding sa araw na ito. Oy, narito muna ang isang update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Opisyal na voter education kit para sa unang BARMM parliamentary elections, inihahanda na. Ang detalye, iatid po sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Johania Yusuf.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Johania.
7: Opisyal na ang inihahanda ng Bangsamoro Parliament ang isang opisyal at pamantayang voter education resource kit upang gabayan ang kampanya sa voter education para sa kauna-unahang BARM parliamentary election sa darating na Setyembre 14, 2026. Sa pangunguna ng Office of the Parliamentary Speaker, sinimulan ang 2nd Bangsamoro Parliament Speakers Bureau Training of Trainers on the Bangsamoro Electoral Code sa lungsod ng Davao. Layunin nitong makabuo ng iisang sanggunian na naglalaman ng Bangsamoro Electoral Code, mga amyenda rito, Bangsamoro Parliamentary Districts Act at mga implementing rules and regulations na gagamitin sa mga information at voter education campaign sa buong rehiyon. Bilang bahagi ng pagsasanay, nagsagawa ng serye ng talakayan at workshop ang mga kalahok na nahahati sa 4 na technical working groups. Samantala, pinangunahan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang pagbibigay ng pinakahuling paghahanda para sa halalan kabilang ang pagpapaliwanag sa mga alintuntunin ng halalan at pagsasagawa ng Election Day Simulation. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: Thank you. Si Johania Yusuf mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 37 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Oy, update muna mula po dyan sa gawi ng Araneta Avenue, Quezon City. Yung pong naging pagbaha sa bahagi ng Araneta Avenue, Quezon City, mabilis na humupa. Alamin natin ang detalye mula kay Marian Bastasa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ready?
9: Alas, sa kanila ng magdamagang pag-ulan dulot ng habagat ay mabilis ngang humupa ang baha dito sa bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City. Ayon sa ilang residente, umabot hanggang tuhod ang baha sa lugar kaninang madaling araw. Ngunit mabilis din itong bumaba dahil sa mga flood mitigation measures na ipinatupad sa lugar, kabilang dyan yung mga pinalawak na drainage canal at water pump na inilagay naman ng DPWH dito sa bahagi ng San Juan River. Kanina ala, no, mga alas 6 ng umaga, nakita pa natin na yung tubig baha sa may Araneta Avenue, meron pang hanggang abot hanggang gutter eh. Pero nung umikot tayo nung alas 7, talagang totally wala nang baha. Mabilis talaga yung naging paghupa ng baha. Kaya nga lang, naiwan naman yung mga basura. At kaya nagtulungan yung mga residente sa paglilinis ng mga basurang naiwan ng baha. At kanya-kanya nga sila na nagwalis at naghakot ng mga naipong basura, lalo na doon sa may drainage canal. Maaga ring nag-deploy yung mga tauhan ng DPWH sa lugar para tumulong sa clearing at cleanup operations. Inikot din natin kanina ala yung bahagi ng Maria Clara Street sa Barangay Santo Domingo na naapektuhan din ng pagbaha. Pero ang mga residente natutuwa dahil mabilis ding humuhupa raw ang tubig. Pakinggan natin ang pahayag ng nakausap ko kaninang residente.
10: Mula nung ginawa yung ano na, yung duro ng Araneta, mula nung, hindi na kami, dati inaabot yung ano namin, second floor. Ngayon, malaki yung pasalamat namin na mula nung ginawa yan, hanggang dalawang bait ang bahay namin.
11: Oh. Dati-dati nung hindi pa ginagawa yan,
10: konting ulan lang, dyan agad yung tubig.
11: Oh.
10: Kaya ngayon, pasalamat kami na.
11: Kahit pa paano, ma'am, bumabaha man?
10: Oo, oh, sandali lang. Tamo, maagos pa, mabilis.
11: Oo. Oh, oh. Tsaka may ginagawa pa dun, ma'am, ano?
10: Oo, oh, sa kabilang
11: drainage pa po yung ginagawa.
10: Oo, drainage.
9: Yan ang tinig-ala ni Nanay Demetria Monterey na isa sa mga residente ng Barangay Santo Domingo. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you. Si Marian Bastasa mula po dyan sa gawi ng Araneta Avenue, Quezon City. Okay, maya-maya mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Social Housing Finance Corporation sa pamamagitan po ng kanilang presidente at chief executive officer, si Sir Federico Laksa. Pag-uusapan natin ang mga update sa housing project sa ilalim po ng expanded 4PH program ng ating pamahalaan. Pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
12: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 42 minutes makalipas pong 7 AM. At gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan kay Social Housing Finance Corporation President at Chief Executive Officer Federico Laksa. Sir, magandang umaga po.
14: Magandang umaga naman, Alan. At yes, saka sa ating mga tagapakinig.
0: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir. Kaugnay pa rin itong pabahay, lalo tigit para doon sa mga miyembro o mga beneficiary ng expanded 4PH program ng ating pamahalaan. Ano? Dito pong nakaraang buwan lamang ay binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang tawag po ay People's Ville, diyan po sa Davao City. Bigyan mo nga kami, sir, please, ng mga update kung ano ang development diyan sa housing project na yan para sa mga miyembro ng expanded 4PH program, sir.
14: Tama ka dyan, Alan. Ano? Matagal na namin talagang inintay ang pagbisita ng ating mahal na Pangulo dyan sa People's Ville. In fact, last year, nakaready na rin kami na baka puntaan niya. No? But finally, noong July 28, nagsagawa ng site inspection ng ating mahal na Pangulo sa People's Ville. Kasama namin si Secretary Pingaliling at Pag-ibig Fund CEO Malay Acosta. Inikot na yung ng ating Pangulo yung project site at personal niyang kinumusta ang mga kalagayan ng mga pamilyang nakatira sa People's Ville. Masaya-masaya naman ng ating Pangulo sa nakita niya at nakausap niya yung mahigit na 600 families na naninirana sa komunidad at nakapag-transfer na sa ating proyekto. Natutuwa siya dahil maganda yung kalidad ng construction natin sa People's Ville na may aambig sa mga condominium projects ng mga kilalang private developers. At nung makita ni ating Pangulo yung lawak nga ng komunidad at ang dami ng residente, nabanggit niya na maaaring magkaroon ng People's Ville ng sariling powerland at saka iba pang pasilidad. Sa totoo lang, Alan, okay, napakalaki nitong project natin ito. To be exact, mga 60, more than 16 hectares ito.
0: 16?
14: Kasama na yung napakalaking Central Park dito na 2 hektarya. Na kung saan talagang gusto namin ilagak dyan yung mga community facilities natin, mga playground, commercial areas, terminal, clubhouse. At maglalaan din tayo ng espasyo para sa posibleng pagtayo ng mga eskwelahan dyan at training center.
0: Mm-mm. At ito po i-replicate sa iba pang mga areas all over the country, sir.
14: That's right. Kasi ang concept naman ng 4PH Island, talagang kailangan kompleto yan. Ano?
0: Mm.
14: Kaya nga karamihan ng ating mga proyekto ay malapit talaga sa mga commercial centers, malapit sa employment opportunities, malapit din sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. At kung hindi man, pwede rin tayong maglaan ng sariling amenities at facilities doon sa mismong proyekto natin.
0: Mm-hmm. Nabanggit mo kanina dito sa pinag-uusapan natin na People's Ville sa Davao City, may 2 hektarya na ilalaan bilang community park, sir?
14: Yes. Mayroon tayong isang malaking contiguous na 2 hektarya dyan na idinagdag namin dun sa original na 14 hectares na proyekto dyan.
0: Mm.
14: Para magkaroon tayo ng mas malaking open space yun para sa ating mga kababayan.
0: Opo. At sa kasalukuyan, ilang residente na po ang nandoon at nag-i-stay na mismo doon sa pabahay na yan, sa People's Ville, sir?
14: We exact, mga 651 na yung mga nandyan, no?
0: Mm, okay.
14: At ang natapos nating buildings yan, 2,600 na na units, no? Yung additional na 400, eh, patapos na rin. So all in all, mga 3,000 units ang pwede nang i-proseso namin dyan sa proyektong yan.
0: Ayun. So out of the available units na 3,000 na pupwede nang i-proseso, yung 600 may mga residente na. Ika nga eh, bahagi na sila ng komunidad na yon, sir.
14: Tama. At malaki kasi yan. 7,200 housing units ang magiging total number of units dyan sa proyekto na yan. 72 buildings yan. At ngayon, nandyan na yung 26 buildings na tapos na, at saka yung additional na 4 buildings pa na magiging 30 buildings all in all ang malapit nang matapos within the next few months.
0: Ayun. At nabanggit mo, sir, na meron pang ibang mga projects na nakahilera similar to this. Halimbawa, para na rin sa kalaman ng mga nakikinig po sa atin at nanonood sa atin this morning, saang mga areas pa po ang magkakaroon ng ganitong uri ng konsepto? Not merely housing units, but they are being developed as communities, Mr. President Laksa, sir.
14: Yeah. No, Alan, nung inilunsod natin yung pambansang pabahay para sa Pilipino program ng ating mahal na Pangulo, nagkaroon tayo ng mga sabay-sabay na proyekto ang inilunsad natin. Kamukha ng People's Bill na inilunsad natin noong October, nagkaroon tayo ng groundbreaking dyan noong October 2023.
0: Opo.
14: In fact, nagpunta rin ako dyan noong January 2023, at nakita natin yung proyekto, talagang maganda siya. At sinabay na rin natin dyan ang proyekto dyan sa San Fernando, Pampanga na Crystal Peak. At the same time, inilusad din natin mga time na yon yung Valley View natin sa Tagaloan na Misamis Oriental.
0: Mm-hmm.
14: At sunod-sunod na yung mga proyekto afterwards, nandyan na rin yung ating San Miguel Residences dyan sa San Miguel, Manila na malapit sa Malacañang, na na-turn over na rin natin doon sa mga 172 beneficiaries natin.
0: Opa.
14: At ginagawa na rin natin ngayon yung sa Palawan natin, yung Tandikan Bill. At syempre, yung isang malaki pang project dyan sa Port Area, Manila, na kung saan ay meron tayong mga limang buildings yan na patapos na rin, marapit na rin matapos.
0: Ayan, okay. May nag-text dito at nagtatanong, maaring interesado, para sa mga qualified members ng 4PH, halimbawa, magkano more or less ang magiging monthly na bayad o amortization para sa housing unit na ito, sir?
14: Mababa. Ang initial amortization natin dyan, nasa mahigit 2,000 lang. Dito, in fact, sa ating proyekto dito sa People's Bill, nasa 2,400 lang. In fact, may mga na-interview nang binabayaran nila, na nandun na sila, mga 1,600 lang.
0: Mm-hmm.
14: Kasi, pagka nandun ka sa lower income level, especially nandun sa first, second, and third income deciles, may karagdagang subsidy pa ang binibigay ng gobyerno natin. Kaya lalong bumababa yung ating monthly amortization.
0: Ayun. Okay. Nako, Sir Federico Laksa, salamat po ng marami ha, sa mga update na ito mula sa inyo sa SHFC, sir. Thank you very much po for the updates.
14: Yes, makakaasa yung ating mga kababayan na tuloy-tuloy lang ang pag-deliver natin ng mga housing units under the expanded 4PS program ng ating mahal na Pangulo. At kung interesado ang ating mga kababayan, bisitahin lang yung ating website dyan sa Social Housing Finance Corporation para malaman nila ang lahat ng mga kailangan para at requirements para maging beneficiary sila ng ating mga proyekto.
0: Yes, sir. Thank you so much po. Good morning.
14: Maraming salamat, Alan, sa pagbibigay mo ng oras sa amin.
0: Opo. Thank you, sir. Social Housing Finance Corporation President at Chief Executive Officer, si Sir Federico Laksa.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 51 minutes. Makalipas po ang 7 AM. O, gaya po ng paalala, mga kaibigan ng Department of Health, ha? Hanggat mare, huwag lulusong sa baha. Pero kung sakaling di maiwasan na lumusong sa baha, pagka-uwi, maghugas ho ng paa para sigurado. Sabunin, maigi, maghugas, banlawan ng malinis na tubig ang inyong mga paa kung kayo ay lumusong sa tubig, baha. Para iwas po tayo sa leptospirosis, ha? Baka mamaya, meron kayong maliit na sugat sa paa, eh, dyan makapasok, ha? Yung nagdadala ng karamdamang leptospirosis. Yung tubig, baha, na mayroong jingle ng daga. Pasindapi po sa mga nag-aalmusal. Kaya kailangan ingat palagi, ha? Bago tayo tuluyang magtapos ngayon pong umagang ito ng Monday na maulan-ulan pa rin, narito muna ang update direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
8: Rancho Pilipinas Weather.
0: Ihatid sa atin ni Charmaine Barilla. Charmaine, good morning!
15: Yes po, magandang umaga din Sir Alan, maging sa ating mga tigapakinig at narito ang mulat sa lagi ng panahon. Habagat pa rin ang umiiral dito sa buong Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas. Magdudulot nga yan ng patuloy na malalakas ang mga pag-ulan sa may Benguet, Zambales at Mataan. Samantalang pabugso-bugso mga pag-ulan ang dadalhin ng habagat sa Metro Manila, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Magdudulot din na matataas na tsansa na yung mga pag-ulan dito sa may Western Visayas, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Camarines North at Camarines Sur ang habagat. Samantala, sa magiging kalagayan ng ating karagatan, may nakataas tayo na gale warning dito sa may bahagi ng Extreme Northern Luzon, maging sa may karagatan ng Zambales at Bataan at kanlurang bahagi ng Ilocos North at Pangasinan. Kaya nabisuhan po natin lahat ng sakyang pandagat kung maaari ipagpaliban muna ang paglalayag dahil delikado pa rin ang pagtaas ng mga pag-alon. At sa nalalabing baybayin naman ng Pilipinas, magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. Kaya lahat po ng papalaat ngayong mga araw ay mag-iingat po sa matataas ng mga pag-alon. Yan ang latest na dito sa PAGASA, Charmaine Barilla nag-ulat.
0: Thank you so much, Charmaine Barilla. Yan po'y direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Kanina sabi ng MMDA Metro Base, suspended ang number coding. Dito naman sa LGU ng Makati City, mga kaibigan, suspended din ang kanilang number coding dahil sa patuloy na sama ng panahon.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Narito ang report sa atin ni AJ Ignacio. AJ.
16: Yes, Alan, magandang umaga. Suspendido na, no? Sa lungsod ng Makati ang number coding scheme na pinaiiral sa lungsod. Ito ay sabiso ng Makati City Local Government Unit na ito'y dahil sa patuloy na sama ng panahon dulot ng southwest monsoon at kabilang na rin, Alan, ang orange rainfall advisory ng PAGASA. Patuloy naman, Alan, ang monitoring ng Makati City Disaster Risk Reduction and Management Council o DRRMO ng lungsod sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha. At as of this moment, Alan, karamihan sa mga main na road ng Makati City ay passable naman sa lahat ng antas at uri ng sasakyan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang malakas na ulan dito sa lungsod ng Makati. Alan, mula pa rin dito sa Makati City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, AJ Ignacio. Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama natin na naglingkod ngayong umagang ito, maulang umaga ng Monday, August 10, 2026. Maraming salamat. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side. Thank you. Mark Bukiron. Mary Ann Villos, Arnel Villamor. Thank you. Papaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang magandang Monday morning sa inyong lahat.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
19: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
18: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
20: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
18: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
21: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
18: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
20: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.